Ulakut hula tiapa kutunga segesi mana kulla modu tang betil luta. Ulami June 22 motil logo wanga kapti yung alisay na epic. Ika jok tikil logo Chris at ako singate na sudya ko ni Marika ko tamay na ako. Ilak tema nuna but si bulat tinga John main to sabi gini alam mi kati kuta ko kati magi lost matil logit kiso ni kati magjuta kalu alam mga tam mula pero apersok tolo tuni tamak ko akitulo akatalang nagiyang itsuna tuni tamani nuna bumi malutan na zibidi nungak to sabi gini ang mga buto na kajang ulang amin to sasa umat pibali ayulo sa kingoyo tani 7:30 pakarisa lotto kinyutitut. Amalo kalau nak cerita ni.

0: Hey, man, nak kerja mula kaya matan na ZPD nung ngak tu saksa yo kata pamat tamas mingau kau saka kata pamailat kita kau gapa matu kakut man na taku abit ila na menak suka sulat ilu abit abit tibal dia iga sulat ilu gen ilak tamas mingau kau saka kata ilu gudu sahalong mila po
1: Canada pifavili okpinani pifavili agusima yok 2000 ni day yaw yok Clarity Act Pinyang yuk tiba lugu tiba niubu. Tama ungay nak tupisa hangi tumu kasago to lok simat lugu. Sugda ako to simat suni. Quebec ni abiga suang ni mag. Nawang ni mag hako to lok simat ni nga 1995 ni. Tet suman yu lok simat yu simu ni nga gu. Pifurili ako yaw simat yu nanig yun ni. Sun tahalok simat ni lak. Apok tu siya ako daw walak tumik Canada o minokrago ni nga ni piyak-piyak ako mawattut abiligo piyusak ti daw di ngalak tangita kamagiyawi ngalak tangani tukikat siya to kutumik then na pifalilego lang sima yung Clarity Act utoko di ngalak sima ba o Canada o sakit siya ako di itsugo tukimati daw di tsangani tamay ta abigaswak tiyo Abi tahu ke suak patul lu kena tahu, dan itu lu hati pisang ada pis sana ni, tu ke hangi tuh ni tuh, atau kat sini aku suak udah cumi. You see we ada dia aku tahu ke tak tu, abi ke suak aku mabun ni ibal lu ngaca, nubi ya we hang ni ngan nak kutimu, atau abi kita ngan minu, sini ke suak si yo hak pat, di beli dia mabi cinta hati atau ni. Akiraya ko na lang ito minyo nakrawamit. Anong nabi kasat siya ito leo kaya hakaraktok? Anong nanok sa leo ko si Malumiyad lahat? Bigyan na lahing ito leo ko si Malok si Malumit. Kamagaya walok si Malumit ni hakaraktoani. Ibita kaya wit sa siyo ko daw ito leo na nakaka si Malumit. Kaya mga nakrawan ito may halunanin ni Pikyok Hatawin ako ni ay tiyo siya kong ito mit. Yun lang dahang nita namin ng minigaw mahakon na ng mun. Insakto na oksimalumit. Gawa marlimaan ang alukhang ita. Kati manok daw hako tigi hato na oksimalangan. 1983 mit 1987 mo. Ang ikaw di tao kasuang na ko na oksimalangan li. Kahit suma. Ikalok siya uya hang nakaktaw walaktok. Si tamarong ngayakto na gawa mahakon yung agudok si Marlimut province niya. Canada winulimang takitok kang itamit sitning ito ni inulim nuk. Taan na pifurak Clarity Act. Anigok kitaw si Marok. Canada pifuriliok nga ni 2000 ni. Pifuriliagong milyumun asingan at malitaw gyalik. Nalunayayagong litsiagong milyuni piyumik. Canada pifuriliok di iyahang milyangan. At sakalak tumuli. Abigaswak pa niyang niyok tung nabigigyaling it. Lalumik. Alunatid yung Principles of Separatism Act. Abigasok din ni Atarito nagpahugalot. Canada mi abitigo matsutip. Bilyo ako sa ang ipahugulit. Susugay ako nito ilagay at siya kaya kakarang mata. Kaya may ito pisuwili ako yaw si magutingin nito. Man na ikaw magilabot. Abigyan ako ito kasipat. Man na Canada mi ito galot. Sukut siya nito mi. Aulat ka daw kumang niya mata. Itchuti daw kumang niya sa kilo. Kana daw nga niya aktub. Amek ko naglukungan ni tulimat. Abilu to kaya sinyo. Aswilaw na katakal ako ni. Hanwiling nga ilo nilo. At tuwi kumang niya siya ang matanilililimanik. Manarudok ko na hawalamat ng ito nga. Kusaw man ang alo. Naumit inumit. Alla si Maruliok palero kang mga. Dayaw ka aktumik. Canada government tunggu bicara aku tinggi. Abi kesuak ni pun ni atok. Tiup sekarang tu ni aku tinggal tinggi. Kesian ni mak obat cuma abi kesuak ni juga yang makan ni. Sunu suah kata si mana ni Quebec ni orang ni makan hati tinggi. Abi kesuak ni pintu kau tinggi. Pintu kau pun nato ni hati garan ni makuat agak lagu tu kau nato mah. Ilegia kita ugun natu ni, kena itu lagi guna cawul di kerok situ awal dia ugun natu ni. Tunggu bicara upale aguda ugun natu ni. Tama cuma itu kita hangi sanggar awal dia si gerak pata. Abi kesewaktu nak kuah, uhat British North America Act, Canada 1867, Clarity Act, Province seat, territorial. A manula casimaru nakitut in New York to Sudiki at Uti. In Tarayo, the deal now to Haksudik and Hadiyan to Uti to Hagni. If you have to tell where Hakput and Hadiyan as well, or go where Hak to Limani. Four, Nuna Hakasimaru, civil living in Tahadinita, Nuna to follow a similar taxi to Simalukik, Nuitanga Halakut. Numangono Kasimalutik. Five. Ungawa Tariunga Hudson. Itirasakrang at Tariunga Hudson Tasirakrang at Tariunga James Bale to Tariunga Nunakrali Mamut Amaruleulok Sivia Hangilat. Canada Una Sura the Holok Patisani Kukasawa between the Palumi. Sangin Zak had in the Palia Hangit Naomi Sunanyat in Luni. The Panelli Yakta of the Hasiva Tumit, Piromalok City, Canada, Nunakrale, Simanian, Avidilipic, Canada, Natigumiakto, the Hurakra Tigok Tumit, Perea Hare Haksuni, Iman, Naranak Siyu Hare Haksuni, Tumavia Weli, Tukumua Rutini, Avigumano Nating Shock to Malayak Tigaruti Yelling in me, Sangi Saturn Nangit Tumu, Jepitinum of Kanaksuni.
0: Tani zipiti nungak nagajong ulare matusok sa humat na kung may nga zipiti tana nagajong ulare matusok sa kanilang mayong. Tay man nun na bumi maligali ang pimita ko katimanik ngit piyari lok sa mga matelak tana si bulok ti John Main tana sa mga Mary Powder episode na lok sa mga magot pinaso ako sa kilaw tatini tamani kalon ni tsunami katimadjuta kalong mga ta Jigging it to Ningila, Rosa Kalok took man and Alakain the low level.
2: Nakomisia Hagijan, Tamane Hatigum Naraki, Tamakuning, Apasotilunga, Ulumi, Canoli Taco, Atuana Hat Simajui, Panotikio Katatu, Gavamakunu, Cayusitolo Mata, no Kalokat in Nagi, Tamanokos Regum Napu.
3: It might not the call it. Ye Hovena Lotto, Tamanakatiman Nerayabut, Pangakakut. I talked to Kino, I talked to Kate 2026-27. Tukihiyo madlagik tabun iglo katyangin na kami hungilo ako ni iglo lahang na adjinging itu kuta ko khaw hare ni hakat idlu le renya at na ta ilu le renya kanu inu le renya ayo khaktu le renya ne ka khatcha tu le renya tamak tamad de mata pile khatiging ne ikayu ta zwa tak mat wop din ga bo mau suta ye ami huni pile ye khakaluak tuut ami huni tisara ve khakaluak tuut ki heni huli pilih kata gini ni, uap di nuga bawa mau sudah atu tau tak man, karena ikayu tau tak man, adi gini itu kut, pilih kata gini tarang apa tu ngabik kulu, piu nak kang nu, toka kau tau tak nengah, ujari himagap ku uktu tiki yu dua suuna, aku sakaya, hana ya ubat le mana, ya kadung ni, mami hak biu ne aslu ni, nuna buk biu taluk dan toka ne aslu ni, nuna buk tu ngabik kulu, taman na. Pilih ayah ayah yang kata Arab tigo, kamu matokakul inulagi tokakul, ilagi ayah sudik. Taman nak pilih kata gini niu, ikayu tau yu luang ni, kata kau kau titiok. Tahan nama mihak biu ni akmat, inu ilik kohi ni, malik cialu ni, kau he ni, inu atau kong nak kat cialu ni lu, kano. Uktu tigihin nak pakat taman nak.
2: Nakom mele kage jan pivi kharon na ta ave watini o kha khati khati long elene
3: ni mat na fa khlo ave
0: ta na no no bo mit sibul ti jan main tas ma cbc kunit mary powder tamani kharon ne apason na los mamago nakom me jan si jan main hatwi no on na lo ravit de ma gago tamal siuting ni tamani okur tatim sibuliti gut tamani pina so zirinar tatini katemana khanne alam lejuin kanu tu nak de satta sinik kanu lesma visi ni lebe kharamato rosi ta nak khangito 1-888-896-3135 amakalo ni dokala go 979-6101 Mana people live to Sassoni alum in Mata, Tana Kaisa, Lotok, Nutitra Malakalunati, Totit Logo, Utum Megut, Tavang, Upbeer, Nom Nalum, Majogut, 100th anniversary, Maka, June, Kitip Passing and Itamani Takariat in Nalion of Sioux Long in Mata, Tamasama Missana to Sarah Nalmajogut, Utri Langamajogut.

Hallo, hallo, ulukut. Tau sunni tu sak sau ngang nerang meti lugu. Tapi na CBC ukur tak tu na rau takak bingagun. Ikarung ni isabel ngovunga tunga sutiari.

tau sunni to sak sau ngang narang miyok wan minga rang mat tabona nilak bigi katak tangagon tunga sutaketi te ko nga 3 ma kasung ngani tabani inang eksimane ra ko Karen Pikuyak khakte ginak tang Isabel katokak tanaro ikayok te gilugo aurati gilugo dabi uyukuruk arane tabani narang megatta unnuk satyavak silattavallaro lune saqinnittartoq pisuqayakluni silakkut uqquusinnarsiyoq iilituaviqaqasukluni uqquuguruyang naqattarsiyo inungnipaarnarpakluni taqqakkuninga ilisarsiyuuminnarpakluni taqqaka inuipisuktun ingeqayut nami igloqaraarminitut tupermiitut sana vingni kusilu dunga sutarete ulumina gajoraktilugo no kai 22 2026 to saksa uti takatang na rata unikarto ni unuk sa uyok ila 3 mo rasung ningani nagajeno tilugo pinasaro sa popigar mevo pinasaro sa nungani ekalak sa marok pusakay kanilok to karopa to sa katago mang miyaro yugo unikagak sa koroyang nitabo na si bisikut to sa nakatya katagas si tunga sa katen nugiti si bulak pa mito sa nakatugot tana pakwasak ni pileok si mayok inusiris si mayaminik ila amaktao tilugo ujirililaok si mayok anananganin Tekungaro ilinnaqaq titawroqsi magilluni puvaglugiaqsi mallaroq tillugu taanna unikkaqi tilluni uktusarviginertavun ammarute masibisikkut taqqiriloq tattinni ungallermilukiangukuaqikertarjuarmi ilaummata ila innarmit nipiluri iauyoqadorming mateekanga unikkaq tillugu Nunagilaok si mayanganit, teko nga kikirtak dyang mo't, nutawarok si maninganik, tasuminga unikak tilugo, tusakbiginak tabutan na inari, yaw rang miyo teka na kikirtak dyang men. Kimmerong milo, nunaringa kanwito katak si mga tusakbiginak ilutigo pivalayo na kayigi, pagtabutan na ginipalok. Ato yun naon na ato yun yung ming maunog sa uyok, kimmerot kanwito katak si mga tusakbiginak pavon. Nipito kang milo, king ulik paksok lo tatamani. Ikarong miyo, dukaw rang miyok, teso mani unikarok si mayo vinik sinag sa usok lo ni Jayko po si Tiglik, tana, tusak bikinak tabon. Unikakatak royak tunik, tusakatang nakatay ni Jow diniglo. Tusakatak garang nakilo ta, ilanang magsilik si manasuk tutak ko ah. Dunga sutakiti, te maritana. Ni jauh itu sakang negatif Olsen Kids ingat tilugin.

0: Olsen Kids, ingat tilu gitu sasak pabun. Kapi tong nakta si titong nakta sa kaya akik pagiak pasi yung ngay. Takwa unika kata koro yang nakta pigiak pala narang mata. Una, pigiak o tigi nakta po nila pakwa sa sukuy gisima yaminik unika tilu go. Taki yu galar jo nang mat tunga su terlo si. Tapa una tunga su tilaw labun.
1: Kuyen nami ka sa balai da kuyen nami gal. Ilang da tao nga kadlaw ng guro inyo si madang mga matao tao ni 1952 may inyo sa man na kamari tapani manitong me igluri huwag nangangani ito manito kayo may otiak tungli tapangan igluri mayon ilusan na kayang mayon ito. Tay kani nuna kaktilu tay no sarang nang mga matay kani lagi inuksugaryo kani nila sa tiya paro ni tapi kani mani tulad tami kang makagbiw para ang maangat ko ni ata ila ito ila utan nilo kang makagbiw para ang mat tay kani isang nakluta ukiyo ka kukong iglubig ang migo inuraw sa mabungari. Kang makangisar ni Ratakay, tapi ka naman ito. Dahil mo na unikaw jawa rin akong ila, at atigil ako tamarila. Ikaw makagito nga tapani, yung makaukiyo kasungaro ni 4-3 tamani pa rin. Ila, si Ulak Pati ang hindi ikaw mo yung nga, kawi, ila, tupag yung kuhilo nga amak tao yung nga, ana naman amak tang amak suni nga. Tao nga takot tao tukpunga kudlang ming kudlang tana takot saka ko iglu may tugod ila iglu gang may tugod sagwak sumayok takaslo nila ukusing ming tana tabo ikaw masak pa kasi budlak pa itiang may amak tao lunga tayman na ila aslo ni tayman na ikaw masak po nga ito gila sumayaka kapiyana may atakarawman. Pani pagtilago, manitong may upeng ang sako, ikaw matiapong at apani tugot. Tako ay ito ang rautok, ilalima akulong ilo, uwagulo, ilagi tigo tapi kanipagkata. Tapani ngayak to, ikaw mabang mayaga, ito walang sumayaga, tapani, nunakaktilago suri. Iliganak to ako, kuhigilang sumayaga, sukuka ko ng mingman. Tay mari sunaw ba ukyo kalak sunga kay tadlima ni nga ta five ning puwaglong nak silang nang ming mat out larak si mga mga ma ukyo kak sunga fining taon nga kadunano na mumagay niyo kya tay ko tay mo taon na niya katigilaw sa may ikaw makukto garoadli sinira yung mirak tay may ikaw matiyak tuksaw yung. Takana niya katigilak si man niya ako. Nanit sa kain niya kaya ukaw tilak si maya ka lang ang puwag sa mga ma. Anya kong matakana niya puwag lukbong milak si man niya kata ay makaukyo kataw sa ilakak suguro kaya. Kalo natin dito kasi apuro ya ko lulilak si mabunga takana niya. Aso ila, kaya nito ng man ang ikaw niya sa katago, ikaw malo magayin yung karak ng kanya, ang ikaw na kutubin niyo yung itak ujig at sa lagay mga ting misukun. Tao ko ni igara ko tabo na tao tuya ko, kao mayukuluk takaslo ni tao ko ni ungasikso ni. Isu makaw tigil nga, tayo kakaya ata sa mga iglubig nga, kao mayukuluk. Magkuktuk saan na kama, nutaka kulun tuktam na kama ila. Dahil man na isang malawak si matlaga po nga. At ato makaitay ka iglo nga ay ubaka nga tayo sunaw po. Takang may takop ko na kama. Ang maori isalaga po nga tikisang na kama. Na yagilaw si mang mayagavigo ni sunaw po kipiktaktin na sugo. Nagsad lang na rama, kipiktak ti taga, ikaw masalubo nga. Igo niyo raw si mayo, nayigil ako si mayo, amatun na. Ay, may raw si ta. Naniyo doyak pa raw si mga anahan na gataon, laksiman ng mingmat. angiyoka nga rox sa masagabunga tayo ka nakikiktaag yung may ikaw mayunga koren tenlo tayo may ikaw mong may ikataag ko ang udlun anarang wakaslo na atatang wakaslo saan na tayo ikaw masagabunga imaka taw ng nga rox tidlungarukiyan na Montreal may amay tayo mali ukiyokarang nagamasabaning 1959 me igurgarum moilnya gatti tawrilawsi masagabunga taiko residential school on nirakto up to time and night to ngoxunga igurgarum nga tawrilawsi mabugulli taikangat tamanga igurgarum illa tamanga goyu nattinne goyu kassigana wara watta tawnunga uttu ukiyaksaangu ranga tamani city peremi wudlayo Gespiani kang at lokyata maani pasok. Ting mesyukuro ko ataw siling mataw nung agjak toktaw wala si magata. Nauyak ko so ta igyulgar yung mutlo. Taiman na ting mesyomo ikigayang at tamaw nga nating anong iksiwa ato yung nakso ta iksiwa o takang niyang itigulwapi. Taiman na iparaw si mayugot. Safety belt kang niya kurung itigulwapi na tang may iksiwa o pakso ta. Ikaw mang may yung ako isu tukaktua mag-gok. So kaya ma... Tasi isu rin si kuwak si mang itiang wala. Ila uki aksya ang utuin naman. Tamang nga rin yak tasang mumisu ta. Takwa ko yak ku isu kayo yak ko yak tukti tawak. So say man na yung yak para ang may yung. Tamang nga rin na nunamun. Tasang mumisu ta ku yak tukti guwa. Iwan lay para ang si maslagawak. Eh, tayman na isang man, igirgar yung may lang sa mabungari. Yung maka 1967, 68 amani, isuri lang sa mabungari, igirgar yung may. So na ba, kugyakar ang mga nerong na may gamaagago, titlog, tabangat. Igirgar yung may, so yaroso ta. Taka na ni, kugyakar may lang sa mabungari, Fort Church yung may. Ang mainyugiyak tutlao luta. Taon ang Quebec takangan nga tutlo naking nga ulo yak tuaro luta. Takanan na ilin niya para si mga mga mata. Kugyo akarong may. Ukiyo mga tao si tuwin ang makay takanan na itungari. Ukiyo na pingasunod takanan na ipagkaro ang mata. Ta isa man ay ukiyo ataw si piyaneng maangig angigagata. Ima ilin niya rin nang niya rin mga mata. Atatagilak ta okautid lo. Kugdua ka rin mautero mangito nga. Isumaksong naroak toa. Sulaw pa rin isumaksong katako marang niya kuruktid lo nga. Isumaksong naroak man. Sunaw ba igirugang rin may isumaksong nang iloaroak tumi. Lawso nga uiriluang ni kumukai. Takano nga kugdua ka rin mawata. Akago nga ni piyani lawso nga. Utero mayon nito nga isumaksong na loak toa. Kaya mo na isaraw. Kaya sa mga igliring mo tikit to karilaw sa mga man inyang no ilisay yun na ito no go Frontier College mo na aktaw yung takot of Fred Hunt ilagay ko rin takot apang igliring mo araw sa mayon Hugh Lloyd lokay ko ay Ilisay yung ilaw sa tigoyin na ano, ilisay yung mata. Iglurin mi. Sibudlak pa may yun na ano, ilisay tak, padliyari tak, tiluta. Tayo man na ilaw sa tuta. 1971, ngurang ming man. Tapwani, okay, may ataw si tuyin na may, tapwani, ilin niya katawadar ako nga. Agago, tilugo, taong nga atuwa man. Ilin niya kaya kanilidaw sa magubunga. Abanquin College mun. Takana ni dagal luta. Amma inyugi aktua ugit luta. Takana ni Abanquin College mi 1971 util lugu 1972 lukia. Takana ni ilin ni aksu yari jaksa magibunga. Ukiyo na kaya pingasunik. Anana ngwa kapok luta. Atata ngwa kapok luta kadrunani. Iglungani. Taiman na iparoksi mayugu. Ilinya kaya katigibar ako sa mga yaka tayo ma Andy Awal ako sa mayukukuluna ako para ako ta takanani tuyong makatigitlo Taiwan na ipalaksimayo ilinyaga at tayo naruwali yung tagong na ikaw mo yung saan mo yung takanani katigitlo tigot at ako sa matagbuan na ilagin ilinyag pagkat Taiwan na isarap po nga kingon niya gulitagbuhang takana ni ilinya ka nila oktilo nga udya kasari ka bunga tabo ni ikarong ni nguyak durang may yunga gabam kun na kaya tabo nga titaon na kami ilinya ka ni kama makanik ngunasung na ikumari awlaw si kayo ng ilinya nguyak durang tunga 1974 ng rilu ko kaya tama ni paru 1974 73 tamani paru ikarung nua ke tungar tanna harwa skoru pian xima yutoka ngami dai ke ni paklu dai men nei tarok xima lubung okyo kaju xima kai to tuani tamani lok xima yo kinguni agud litak ba takanani ngo yagalo xinga guradjumi dai na guradji warok to koko takan peten ati Taiwan na toklo aktaw lo to takana ni sana lo semago ila aurosi de ingo ga suklo takana ni ingo ya sungo ulo ataw ulo me ataw sumo tagponi siwa na ktaw ga mago titira bikuru asila tiang ni magura dio siwa na ktaw ga mago tay kung go tigo ya toklo tay kung ngalo hello wak Suna beri una uli yang tegum na, ini niaga katigo berak semua yang tekanan adua. Apa kerja ni ITC kuna sana jema bin, tapi ngacai ni angkut suhu kayak makanik nguyuk show ila awasi kayu luar tuk show minyak beri uang. Ang ikaw tigid lugo aso ila o kawrid lugo. Maanari kinaw yoyo to katapani. $12,000 o katong ato ukiw ataos. Taan na si jijang ito apan. Takanunga yun na tiyakto. Dahil wala o kawtid lugo. $12,000 a year. Dahil wala kinaw yoyo ko matakanan. Aso ila ang maso ila. Takanunga atuwa mo aso yuwaro po nga. Ila nona gila sa madlugur si Bonian, ilin niya ka sa matitlong kao yung mapalukak ko. Takana ni ITC ko na sana rin ako sa mga subudlak pa kami. So na ba, ITC ko nona takas yung namun, pilagay akaw ng ming mata, tabunga nona takas yung tunot, pilagay yung makataudlungat. Inyok tituro kayo ko, nga rukiyangan. Jangan mengwari tan isu mata gelu. Amma ikaw mabagataga gelu taikan ito amma agwa gelu. Takwa ikaw meruak paktika taikan isana risa gelu. Tak cuma ni nagti sama ni fahimi. Tan nanuna sawa sungna subudlak paak tunia urak sama wakta kunangan ITC kunni. ITC nguyak tilugu suri. Tiku miyak tiu tilugu tamatumi nga nuna wutawa sungna ngamik. 1975 76 tamani subudlak pa government ka kunna aktaw sa matay ka ni kaw matiak pa ba Prime Minister Trudeau tay ka ni so ni siwa so na aki nga atin ni taga kudlo akbar no kudlo tamakua katimay ilo ITC kuta kunangat tay ka ni kataw lunga ta ni kaw matiak pa ba kisya ni kaw maguta 1976 makai sabu tamani paruk tan dunia rok tu garo nunatau umat juti udak satuk ti tau ila satuk tau rok simang ma inung nun ukau segaya luna sangi lu amat asingangan ni uktukkan de umat luta uktukkan de umat luti asu ila ditag mana nuta aming mana udluminyo Inyo si Marok Pugumaan na nunawatao tigi taan na nutaang ulaw sumabong. Ima na sangidyumi yun ni ilo de karakso ni isumari ako nang nang mutukangan na saning ukau juyi ungi cuy nyang lori cai semua ni sebut lepak ukau juyi cuy nau niarau semua garu agata imaka tan nama di luar perlu semua yalah ke nuna ta gutingan ikai semua ni sebut lepak ngurau semua mata nuna ta agasuk terlugu nuna kuti ta tu nak sotiglu kena yak ta sotiglu majar aji cuy naparu Gir lakoi lak semang mago sibud lakpa. Tanda ni kengod liu lakto. Nuta ngodi lak semai utai semane. Sangin nak sel lagi ngodi lak mata. Ilu rakau nak sel doang ngodi nak sel dunilu. Inyong ningang nak sel dunilu. Tanda sibud lakpa le makuninga. Marigar gayi not. Sana yatu ila akik sok tau tu ina lak semang mat. Lawyers not. Tanda nakai tanda. Satu waktu keluar dia semua yaud, inyong ningang keluar man. Tanah di kengulak inyong ningang nak sedar dulu. Piu mayang ini, isma yang ini keluar. Ilu dekang nak sahur dia umat kengulak. Time nai lapu. Cuma dia time nai lapu. Tanah nunda tau kasung nak. Tama kuai bayi orang tu nila ikau mati atas kerma anda tama neng itu amisu, aksho tu akbarau tu, iya. Tama nai sapa. Tanda unik kata orang tanda sahaja macam apa? Ikau main nak pekat tama nenon sahaja sukil tu tak. Tama kuai ni aksho waktu tahu tu akbarau semang mata. Tadi semua ni kena, imar lagi nila. Suna wiyong ilagilaw sa mga mata inyoin. Tamag ko nang atikip parak dunin. Taman na ikaw may nakparaw sa mga tigot. Noon natakasok tiluta ay wadyo tigilo tigot. Ikaw waklo tamagwa kimiyak tawraw ng ilo. So kasi lumakwa ang ayok kamin. Tigo yaw dutin awd lakti tawag dun. Makwaro noon na rin nun. Nuna ringno aku ya ruang, nuna tak aku ya ruang ni kumun, nuna dah tahu ni kerungi tamak kuah, sebab tak tahu tu. Iman naik perak semang mata tamaja, inyoi cai menak sok tu tahu perak mata. Taman naik kau matlu tu kun, ilai kau menang mat puyong nangim mat kisiani, sibu mudling ok ini kau liane artil luta, tak buta nuna buta aku tiksak, coklo. Taiman na tuke kagasuktok sibumon ingagjutik sa butamadya. Iman na hang ikawman na uming man taikwa sibudlagilaw sa mayawon. Iman na ingminit tiyaw rabaraw mata isumatakang isluting sila titining ngakdunin. Ingmining awrad luting. Iman na ilaw mata ingmini marigakak luting. Iman na ilaw ningan utamadya nunabutakasung nangmon soglo. Semasa waktu awak tak patah na utek begini nasuara utabut, uat jinnya aure yun nanti awat aure tau tuin na umner tu ta, tapi ko sebut legalau semaya ud ikai waktu tigot, tapi mana diko ini uara umata, suri tau bagu tapi mana itu nanti aga bagu, tak patah na nona utah utigilau tau nona kutitak tu taro, nani cuy nama ani. Ukau nak simak itu gulunin, inuin, nunaku tekak tu angilaming, Kanada mi, nang mineral lunicu, tapi mana Kanada mi utamik pitakan nilak, kisiani, tamak kuah, inuin nunaku tigine kapak tau, solo inung mu atau semun, piau simang itu ni kisiani, inurimanu toga angatlut, tapi mana tana. Nuna butaho ti. So, kutay mo na akit si Mawiyang Mingman. Inyong mo ataw siyong mutuwa ang ngislo ni inyuliman. Iman ataw siyong tiyo tao tugasuklugit. Inyuliman. Nuna wun miyo tayo. Tay mo na taan na tabatuki kakasuktok. Nuna butaho ti. Gisimaya wun. Tay mo na iman. Tamadjadi lang Tawan ni, ikaw manakpag, ikaw manakpag, tao tamagkua, innagilaqtabut innagisimaya ullumaanna ullumi sulitamadde inuummata imanna inu qauyimaya tuqan lattaangani qauyimaya tamajjaqaqdimmata suri taqqotabba suulluttaimanna inu ileqqusinga maliqsugu upilikkiareaqartabut taimangalimaa iman na kauy marutatako at pa uwatin na kauy manaksak juan sunari man na kauy manaksak juan atoksimayatin ni amisu naksaung mata taman na taman na tao tuga sukatang na pagod inna kutitin ni inna gayatin ni taman jayla kauy inyo kauy mayatokangin ni kau yuma yin amisuru agun ne mata inna ngopalle ne agillo ta ubagun lekingun le ga duktu tigun ila kau yishma agduk ta garo tamanna imanna nunarin ne mi uta ngisuta namutu inna inga ga baksuta upengaksha ngoranga au yauranga ukiaksha ukiong mako marikluwit tamanna ato agduk shima yagalwa so looking at the paper of the book, you got to do the money. Ila Unio Rouse may go to money. 1950 or Yumni, King of the paper of the Tamakuninga, Inno, Ilacos in the Tallinn, Atok Pacted Lugin, Kimuxion, Kimuxakatu in Nakluta, Nunak Pak Suta, Imaja Majatoka Taximan Miyaka. Tamakua le kitunga gilektawut. Maani kai 1970 80 tamani ino yi kingun leo aagdi ming mata uvattin ni. Tamakua le tamakuna ni kawisi mangin mata. Taiman nai lakpa. Ata inga anga yukka gilektawut li tamadja uvattin ni tau. Kawima naksalda gayo lao gibut. Taiman na tagwahaang. Inye kawima yitukangin ni. Tamakuatava uvatin anga yoksioga duktui tamaja kawi manaksau yusuri uvatin ni taiman ne kaumakatong na pa taman na ila maan na urak toktau tuga sukkuta ullumi isimagibang miyaga so ullu pibahalikun naksitiak simayuan nyugarwa pugutagwa suna kautian nuksau raksutaru suna ilu atu innau nuksal lagi raksullugin ammaru nunakuta kaugata inyo inyunakutinginni tamadja piligivyu yuanyu raktu yagang niaktinin kiinau yiliyok padli raktu tamadja inyo ikadudja katigingin inyo inyunakutinginnun uyagang niaknikun tamadja taakko ike yutik sanu choglu sakkila ammata tamakkoa inyo inyunakutingin nivaktau raoktu inyungnin taikko siulli raoktu innagila oktavut ukuninga nunakutinin pitaagasung niagabugu savigayak saringin kinguvaavun naukkut ike yutik sanginin sanabik sanginin sakkittu karaamman imanna ukakpara ummata innagiyavut ammar maanna ullumil ukakattagillutit taishumanedigo makkuktillugit angunasungnammun nekiksaksiungnammun tamuja inujutik satuagila ummatsu suukai matai manna ilausumangmata nekijutik sak minnullu ukuksa minnullu tamuja nekijutinut tamadja tuagagilaw sumayang tayman na ilaw mata. Maan na di taman na inusak at jiri yun na ang magugo. Maan na di gok tayma matumunga nga kinaw yung kisiyan na inuukatang na arong mata. Taman na tagwa in na tukang na ukaw si ubaraw. Surilo nilo. Tamadja ilang upang ay sumagibaktak ka. Tamakua nunabuta ako tigil ako tamo tamadja. Tamadja hang ikayutik selda kayo gura uwatin nun. Kangarima ilatao ko nga. Sibunik sa mo taman na nunataka surak tiluta. Sibunik sa tin nun. Taman na akik suka surak sumangat. ayman nering umat. Ila ulu milu atu dek suti gun. Ulu mita batu dek tabu tamat. Ayman na isimadu yak pengmiak. Taman na. Ayman na sakpok ammaru. Ila. Taman na. So lunang minigawa makakata. Uwatinik nunavut. Inyong niman na sakit araw. Tagwa nuna wugawa makapukun. Takwa nuna kakato katibut asibut ay man na ito kangitiyat. Nang minyong iman na gawa makakluting. Nang minyong marigariog bekakluting. Iman na ito kangitiyok. Kisiyan ninyo na hudmi. Taman na upin na to. Piku na to nilo. Piku wilo tigudlo. Taman na tiyolotagpahang. Akitiaw na siya buwat ni asitin ni o kaujok tao ng luta marigaliw ti karagata tagwa asit o kaujok tao ng luta ing mining isumaliw na tiyakto ni tayo matong inyong nun taman na sakti tao raw sumong mat taan na tunutaw tayo mabagli tako na nga marigaliw kwitin ni taman na lo kausak po inyuktitun Pidyo tigit lugu nuna tao tigil ako sumagat tigun. Amaru inyo ilikko siya. Ilikko si toka nga. Ila iman na aula ng ming. Tama jata akwa nuna wugawa magiyatin ni soglo. Kano nga. Ilikko si riya wia kadlagit tigaro. Tama na tagpataw tungwa para oktabulita iman na. Inyo ilakko si tukang ila isyo magiyangan upigiyanganing marigaya kakto nunawagawa mawo ama inyong titutahan na ukausak sakiyak luni atok tao luni sanadyo tao luni iman na tao tungwa para oktobo takwa tayo man na ilingang man taman na takwa hato kagagin ng nakapapun ila puyok tayo tiyalo ta inyong sak inyong ni sakit ay rawto asit ni sakit ay rawto uba utaba inyong tigo sakit ay rawto tagwatan na ha akit sa unang pa ubatin ni akit sa unang tiyak pa itiya ammaru tayo man na nunawag gaba magiyawatan na maanaw yung gaba matokat kundi kisiyan kinaw yakta Jawab petok awal judik ini, nang menikina wira yang memat. Tama jahat nuna utana, tay mati gusibukkan dilarang memat nuna lima taman na iluan itu lima lo nuna gugawa makuni tigo miak tau larang memat. Mana golok, tay mata kuat apa tama kuning hang isumaju miluting. Nang mina kinaw yari yung asung naksaw nga lalotik. Tuniyaw tuwi nakpagun niyang milotigaw matukak ko ni. Takbaha nang mina awlat siyang naksaw yun na rikayang mayuin. Tama jatak ko taba. Nunawu gaba magiyatin na taman na toha ngayon. Tayo man na iso man asung niyapotok. Iman na hang. Tuniyaw ka arotuin na kong niyapaglotik. Gawa matukak ko ni nang minaktaw. Awri yun nang ming mata nang minaktaw. Ila, tayo mga lima gawa matukak ko ni kinawastakot ng nato. Naroon nang itok taman na. Ama tayo man na igiyakakto ni. Kasi yan, makunong asingin nyo. Kinaw yari ordo rin. Imaka tamakua. Magkua aksawo tigiyaw rapag tunun na rin ni. Isuaksa yakatiyar na. Igluit, okoit, sarayaw tiyanang, akutakat tiyanang, makunungatabwa ha, kinaw yariw tiyanang para ta, makunungatabwa, ikayutakat tiyanang, mga kayak togara. Narunang ito, maan na kauti kitay man na ijang, ito kisiyani, isumanapok, tautung mga napok, tay man na ilang na yan. Ila, tapunga, nukaduin ang lakulikapakoyan, lamayakarang.

0: semalatendo. Ida katikanya orang semalatendo. Tapi kan macam ni. Tapi orang kita bukan ni lah sembaju. Emma, orang nama itu. Tapi orang kita bukan lah sembaju mereka tak. Kat kalau di luar ini, 22 years ago. Ini tapi orang kita bukan lah sembaju mereka tak. Jadi macam mana aku ni? Agi sih orang kan tu saya yang katai ko ukat terjadi sama juga juga bu, sama ni ko kini orang pangun dia lalu, sama anak aku ni ada mi, aku ni ada sama anak agi sih nak cepat orang maju, kini orang pangun dia nak tahu terjadi tu saya langsung maju.
1: Kisah mikir dia mampir tu kat tu di tapang untuk raya tahu kata kasih makan isap tahu ni. Ubalu mami sana ilagi sana tu ni kanukia, taman tu kekat di dalam tempat ngau tu di dalam kat tak kasi.
0: Mami sana nak tahu tu tempat ngau tu tahu yang kayu tu saya kurang. Mami sana nak tahu tu, amal tu mak ku ilam nak tu, tempat ni tu luka ilagi bayi dia tak kuya tahu luki. Amal tu saya kuat lebih muda mami. Tamaan yang itu, kami suka lau mata, mesti mata limbilo, kan tua limbilo. Amma panut tu, arwah mesti suka kedunia, amma kalun itu suka kedunia. Tapi ko atang yang itu, arwah itu, leh nang tapi yang itu saja milo.
1: Tapi ko leh, tu semua mengapit mana, gawam aku tapi ko tapi milo titi lor semati lah, tapi milo titi ningin nak kau gawit. Kangi gilogin. Mana mami biolog sama bisi kanutuin nak, aku jolog sama bisi semua teh melom mangat.
0: Eh, aku jolog sama gitu tu kut Allah, mami biolog sama gitu lah tu kudu juga. Teh kurang gawa makunne. Nalun nang itu teh kurang teh melau sama juga, gawa makunne. Tapi ku dulu lah kat dulu teh ku aku jolog tak kaya teh mel. Teh mai lo kita meni, nampi ni ungu cak teh kuat dua lagi muka itu, teh mai lo tu kita ni aku yang mentakai teh ma tak kuat lo di, teh ma sokai lo tu meni tapi kuat kamal lo tu ni tapi kan.
1: Unah kau tu begikan dekai nala kita mengakui betul mood setahu dilusi dek angin joka kulogi balau sile tapi ane muda lata kulogi balau semaji pekatau. Kalau kata yang mesti tabah guni lautin lagi, kisah ni tabah guni kalau hati lagi. Kan utama ni ini ni pinat semua apa?
0: Ida tabah guni lagi asal kau manak pelaut tu tapi kau kata yang kata juga kalau kata tu sibulung ni, ida kengulung ni tu. Tapi kau kata yang kata juga kalau kata tu. Kau mana keluar pulau tu? Saya mana pulau itu? Tapi ko, kau pulau itu tapi kan itu pulau tu dah. Makau lah kamu kah peminat tu. Takut dia tak, tidak kena kuat dia tu. Kuberan itu alat semua tu. Takut lagi. Uban pulau tu, uban itu saya pulau tu ngah asuh yang lunga. Mbak isi mana pulau tu?
1: Upin nak ni kalau. Ini tema awalnya niat tunggulak angkis mula kakingulak pah, mita pah orang titau ni anda terus semua kasih. Kanulin neriu gejakak.
0: Neriu gejakak tunga tak banyak kakingulak pah. Asal sahaja pelajar dengan saya kuat kebijakan macam ini. Mami biar nasi mukut tak. Gawat makunne. Luar juga aku masih malu tegur tak kuah kerjitu muka meni, tapi masih tahu nak mewuta.
1: Ila teman nak, kalau nang itu ilu lili alu kalau aku nikah tadi ilanga kanok, okitulang eman.
0: Mana
1: masuk lewat kat terus sama.
0: Iya. Kalau cuma apa lu? ikai jaga tapi nunabu. Ika kau temat tak kena ngawal patungalu. Imet perlu palelung imet ulo tung tapi kene. Kuwe nak palau tu sosi ulu telu kuwe tu palau tu tapi kene. Kuwe nak tua palau tu sokwe ulu semaga malik tapi kene nunan lagi iya terle isemagi aku tapi nak hidjo.
1: Upin nak ni ugalak ima kau temati utesi ilik ku si tabbal lo tillo ku asi babiga katata si angi jokka asi tabbal tillo git tabba se inno ullu inno ya tok ini usi asi jatuni
0: itya tema suli yuki itema tu betu tema tu balo tu takualu nejak kedapwa sokwe sunnenge itu tak kau mak udah ya kesukui sulit tindu kita, tapi kena kat sini semangat di kau lah kata kau lah tahu tindu tapi tahu kau kata semangat tindu tak kuat susiku ini sampai ku, tak ada teko agama makut semakia saya melukis, jangan kalau makan batu kisah semangat juga. Semua dah melut si tan mengada.
1: Upin nak ni tu kisah cuma pakalu aku si.
0: Tu kisah cuma lagi pakalu tu. Amalu mami beli cuma pakalu tu. Kamanikia samaan aku makai. Saya melingat pun aku yang negat tak aku bicara luta luta minyak luta. Ima pikir lagi apa lagi kata aku sikut. Teko Allah ditiu meni mama aku lelui. Aku ni alor lengkata tap taman na 1962 ni untuk kita mahu tahu semua kata. Iya aku ni alor mama belos mengitu.
1: Amalu inna aku pelai aja kulu kata la inna aku pelai alor tu ni taman na pikgalilu alang ini. Si tini lah, teman-teman nak kau sih kau minat tu kalau?
0: Iya, soalnya tu indah kalau kalau minat tini, kau sih cuma lagi keluar tu kot, tapi kuat itu emang otak kau nak tu tu, angin kabut ini pun nasi mama tak, memeh beli cuma nak tu tu, sakit tu kalau semangat tiak tu teman lah, tapi kuat. Amin juga lalu ini untuk sebelum kita utak kembali waktu mengatur juga waktu sih. Kita mesti balok.
1: Untuk kayak ingin lupa melalui ya teko kata titikat tertutup teko tapi orang titikat tertutup. Mami saya titinga kata tertutup lonet. Teko ini sini kayak sesuatu kata semaning ini ujar semabigit, amalu kan aku tiga akan naga magaya kita kuah ika yok sekasuk kata tu ayok tu ikan nello di tamas seming mami abu guma gayam naming.
0: Dari kuah dari mukabit cium meo kademinika nilia nasau lekata taman taman semalekata nilia ya kaya halaga darat tu, mami beli rumah itu tak, tapi kau tak mahu kesemal kata, tapi kau nang tapau ngat cawat tu kejutan ikut nak kaya, tapi kau nang kejutan ikut ni tak melu cawat tu.
1: Kanu tu nak apa kau tinggi tani ilasik kan naga matu aku.
0: Apa ukur sakal bangun tu ngah, ida kau jangan memang matu ini nak tunggal di sini tak bunga semaju kulu gasi. Amalu una okey semua kau menjaga. Oh akan dekat mana? Tema itu limil tak ayah sih tengah jaga kasih kunuk. 2016 untuk logo tapi orang ketinggalan semangat tigo March untuk logo kanu. Kau ini malah kalau semua kan kita ni kau mengata, tapi macam kau nak lapor tetap kasih biku tapi kau habis timu sama ni, tapi semua itu kata semua yang jahat kau nak, pinasawa ko si Lima, tapi kanila ko sumagat. Tamag ko upakata kami na pulo. Upakata ko sumagat ko ang malo unikata di batu ni tayo Jack Price. Kuwena lang sa mga mitutahan, ikayo ka sa lakit mga Jack Price ko. Ikayo ka sa tukulong paanayalo na naliyulo. Naliyo sa mga nga tao, sakya mo yung matapuna. Ako yan naman sa matyak tabutin.
1: Ila ko yan namiti ala kagit. Ko yan namilutong nga sa titaka kasi tapo nga pa sa wala ako magata.
0: Ko yan namin nga alo, apasuto ako talawa ko makanit sa ngitiyat nga sa titiwin na katang lutong at matumunga. Pwede iba kong mataman na kaya niyong magako. Ako yan na may kulungo siya.
2: Tana to sakbi ki saktabot Elijah ko parin. O kakatakak tilugo si bisig ko nili si anabebe. Ako yan na may taktabon. Ite maruila kim merumit. Noon na rin at tapi balde yuri rin nga atuin na roktoy nung mat. Doon nga subtilaw labot. Jenny Palok.
3: Situ nga sa punga. Mana sila po, si Willy at Carmelo po, tanong na nigit mi, subiyak dito, tanong na ilakang ito kami, kinmero, tanong na ano ko lang makasuma, tanong na sila ta, tayo may ngin makikalawak dito po, tayo may tutsaw, po tanong na, tanong na sila ta, ano, Bicara lah, sila tahu kalau tak tahu pelong ni juga lah bu, naik dia kalau kuat si waktu tu mandali kan si kuliah lembat, tamak kuat tu kami ni kalau ilu si jam ini ilu, nali anu kuat tu ni lah tu tak bani nunggu jauh itu ni lah kalau lagi nali anu kalau tu, ani bahang ni ni mek, tahu nasi kuliah lembat lembat, taman nasi leta, ilang ha. Nel waktu itu saya bahagut tak tahu apa yang mereka tahu nak dia kalau tiga ku kalau mata berniku kumni tak tahu. Tapi mereka kami karena sila bupi kan nanti gitu nak tahu. Tapi mereka kata waktu ini main waktu lugu tiba lihat lugu dia kalau waktu ka tiga kain nerang kalau mereka tiga suruh jadi tiga sama jom jom tiga yang negani tak kalau waktu ini kita tidak sedih, upalok keluar, nima kita pelai sedih, jujur jujur. Amma lupa usuli, segala macam anu, cukup jual natural lo, tiket sama jual hajum mejo, temani, kena kumme, hanya lo lagi nak mengata, ilang aku, uhat saya aku nangis tak kekisiani, tu sa gaya juga matai mat, hanya sunal itu jual mengata. Tu saja kalau waktu segala macam lalu makwalu, orang nak tuh kai, sok anak tuh, tiga si macam macam tu, tak macam macam lalu, kamera jadi. Mana tahu, nanti cik cik kuni lah, temani, nanti cik so rapi ulang ni mata, ilah mat, hanu kau macam hang nak pad, ilah kau macam hang nak lalu, tapi mama tu yang macam hang, lalu lepas ni mak aku cik kau kalau tapi mata kerja aku tu nasi tinggal ni tahu nunggu hari apa tinggal hari apa sih mati ciri apa yang baru jom meja tahun kamu tahu tak ko nunggu macam ni aku lihat tahu hatak tu tapi mah baru jom mata tahun ni tu lagi le si ku sweet tu macam macam meja tu aneh sih elai isu maksud tu tali. Ilo api kalam ni kat tahun ni ni betin ni takun yang senak tu bu. Siku suit tu muka ini kalat tu api lu kata usia kalau waktu tak sama nak pagut tini. Taman nanti mailing aja mat katu nak tara. Amat tahu. Tama ila. Sila lu waktu api lu niu. Tapi matak sila waktu tini ila. Atau sekarang tuh aku ni sibuk lagi, tinggal ni aku tali makak tuh ni jom meja, hilal waktu hari tu tapi mah, dia pilih juga lo mana, tapi mengat hilal waktu lauk si mungkin makit tu, malu tapi menunggu ni sang lo milo ngay din niya kita tamani tak lo pitin ni tikisin na yung milo takana ni ilin niya biwi lang ni kamalupik luta kong ni yung mito kasi ni ilin niya biwi lang ni kamalupik teko amataw paani khingutin ni nanok manuto hajum medyo nakhinga pibiyo baro yung mito san lupalo nakakta yung man nanuto hak yung medyo galo tapika na khingut siya tinim khingi tapari pito siya yung mata imbaha uning ato ti nakhingin ni tayo may ling ato yung ibok amataw ila suli igyaralo me tiyaralo do nakakatiwan na pisuti ko pa hatak tabo tubay sa kain ng sao hatang matsu mga tabo na no ng sao hatta si siyo mata kaya ma atuk talalim me tabo ni nanok tahang na kayo harang medyo wala pisuti ko ng ito himagong natsiyapan dahil ng mati. Tama na tayo may lingat pa sa gabo. Ang malo, tasiyo daw nun na taba ni talagtasin nito upag uminang nakpangong hataw minman. Ihaliyak to hak. Simatsiyat to yung mayo umiyak ko kiti ila ahay lang. Ihalo minak to kitaw yung mayo kutay kag nadami nirwang naksam makiusin umirata. Tay ma tabang nagapin ni ila at chala si dok si magalam mataman na ato kaya bu tabong nga kaya hamutaw ya kuli ayo ka alo lumakwa ikasa kaya kakatalak tilawi hamutaw ya ko hatta yung karawakta bu hamutaw ya ko tabong nga maan na pasik ko yung halawak si ma ila pibitsaw hatta ko niya to ato kaya nga sama wala si kuko at jigi ka at si jok si na japalo katara nga maanda. Manataw ilinyak di kinilipak sila ang mata ilinyakin mi taikwa payribin mi utay si bulak pa uja kululu ti takuminak to bing nga lulok to ilinyak to kala ilinyak to kala at sa ulang mi matago payribin mi katala ulo ti ilinya yang na September wami utung mitpata ilinya kaya lak te hulu balu lila mizuita ikwa mikijuti unak pa ang suku situ alita hulu balu lak pinikwa tambang ikuma ila tamak kwa takumina lak tu ilinya nukkau sok tuluwi ilinya cici kamaribat tangi taikwa tau amauti di hulu lauk tu amma suku sini sila patu yung nakulungit tau at uktu at hulu tu takuminak tu palu lauk tu teko ilinya bimmi utay ila ilinya bimmi ang iyo tau nakpani tiga kiyoktu ka balong nangman tamakkoa naani at siya hatta palengin matay la ilinya titsililo ano kaya ang iyo tini pijakit to kasi mong kalawang aman na taman na kimirome taman na hangit yun na kayo nakbalot to kita kasi lakot siya medyo kalawa akaw na ila man na ito tayo may lingat takot takwa ilin niya ila takwa ilin niya pijakit lugi nirilangan mo yung boy, kikutuin na yung takan na ngayon. Layo ka lang man. Ilaon na ko siya yung walang nga taman na ula nga ako, matuilaw nga ta. Akaw na ako itapalaw lang, may ula nga ako, matuwek to ti, hula ni siya, ila, makuna nga tamulog ang nina, ikiang milit, niya ko zay, makwasu na tuwing na paro lo ko si sigalelo tangulugay kaduli ko sa magahang nikal wakto ni kisya ni siya may natya minak kita lo silo nung tao niya dalang mata isama niya minak kita lo mayo gumaning eh tamak ko nga nigat siya wala nilo tiwin niya wala kami tamak ko nga eh ma pa may nga kita talo ko buo tamang na siya talo ko tamak ko nga lahir niya siya ti makuha tunyok kata ulo silo paipani chungu kami tay may lingalong medyo suli ilang tinakatilo na tihatangin nami tamakwa ilang nakwaktaw medyo lukay tay ma katang ata kamagigawin na kami titiraktaw na kami nalunaktaw kami tay may lingatalaw ko amataw ila man na ana ullo gila oxi man min nao tay ka tak gila oxi din ne tay jaw tin logo ana ullo ngani sokulu jak ti tay gum miyo set ti gum miyo tanak ko ang ulwa hatta kala yung mikalo ang ata awla ti ja hak ti tay ma ana ullo ngani ullo hak ti tay gum miyo tamane kin na gum mi set ti gum miyo amma ipatsa June 21 mulao kami ata ulungan ni siyok titaw lila kong medyo amo sa hatak silo ila nirigi kami ila makulinga amo sa chasan ni amma uso sa kami sila mi at twaro uko lila okto ko taw na net hamalap ko sa niya ni ukko yung papi yung lilaw ko yung niya nang makikata lilaw ko makuha itsiba tagalay tisutin nyo eh tayo may lang tatakalo ako ta kisya nili tingin ako yung muwisa kaya kasi kalalaw ko ano ko di kalat ko pa ulo nakakalim makito ni taman na imaw na kalako kima ko tayo ano ko di kalabiyo sila ang mataw nang nigigamik nilinak si Jubi nga lulu ni tawag ko nung hay si Kuala no nilinak to alo nilinalikalabi nga lang nga siksila lang mga satila ahay na si Uwalo taman na ano ko nilikalam man tingwabin mo isok tingwabili ako taw sila ang mata hindi daw nang iloli lang maano ko nilikto nilo tingwabin mo ikutato para ulilokto ko ako nil maki at tatawulungan ni si Octoculope. Ila. Kaya na ila. Ako kataka mapingwak kita ako rulak kita. Kaya na si Uman. Pila kaya nung mikalwak kita. Kaya na ila. Kaya siya. Hanigala si Uman. Kaya na itiya talaw. Ila. Taan na June 21. Hanigala ko kayo nga ma. Ukakalo ako kuman na tayo na kilip doon ako may umuhat na doon kilip di ulo ako siya na doon man na tuwa na suli tao nung nabit sa pilo ko ililaw ya halang man tao nung nga ikadok ya ako halang ako siya na doon walawa babi mani ayaw ko siya diyo tindo ko babi ila hakto ni tao nung ah kasi ani liman na pibit siya ni jagom niyo to tako tao tukto ko taman na kanyakto nga imatuin na ulo ko ilang ha sigda minigalatuin na ko rin luta makuha tuba minigurun pibit siya ni jagom niyo medyo maan na asidyo kaliyahat nga nila akagoy nalingin ni tay may lingat takok man na dan na sila buhaw siya rin ni nila nila taba ni Kalalo akago 1992 ng tinlogo takakatak si mamigak kay Makway lang eh nalunak to eh 1992 ng June 25 ng tinlogo ay mayakali ako siya nagsiala ako siya mamigak kamutaw lang ko at man nali time and you shall not the good. Hanwig at the lad on the clear, Tamana, Hanaka, Hanalo, Walok, as it's the Hatanila.
2: As it just in my own Maria Roger Mio.
3: As it just in my palo, Haluna, Tama, the Haliaximalox, and my Minaro, what the son of the Hakti logo, Titalox, and my Dalukka, Nick D. June 25, 1992. Lalu na ito siya ng mga kit. Tay ma, asidak te palo, hantok nila ni ko. Ako yung ito makuha. Man nalo, takwa ta, nalo na ako si Matiya mga ka, June 14, kimirong mi, sikuy la ako si mami yo, 2010 mo tingdugo. Tamakuha lalay, tamakuha, Ukas ko tuyo na taka, sinusok siya magutiparo ng magit. Man na. Amit siya siya walo ako medyo nga. Tapos ako may nakturnik. Ta, apik ko siya. Apik ko yung magunukubing. Apik ka na rin nakalo ako medyo nga. Kiyo ko na rin magkiyo niya ka ma.
2: Eh, ukwa, kano tigi kaya nga pinaso ako si Iloani ting miso kakatakpis kanga taso ni tiki tao katakpis
3: ma naggadjaw mo kami ulo mi tema tiki kanga tayo halang-halang medyo si ulo pa ang katapanday yung na nakitaktok ko kulani nga aul na kami mga inom ni ikiwiyot tapang medyo Ikibichaw si tapang medyo aulak to ni kulani nga 12:30 tamani gala. Kisi ani itiwaw tayo ng ibigo na hatak to na ituin lang na maang nga hangat talang atin lago. Ikalun niya at diging hindi nga maung nga miso unak sa usung uyo hangat to do itiwaw tayo ng ibigo na hatak to. Maang nga li aula lang alun na ituin na itiwaw tayo. Pingat siya nagadaw mi Tingat sa milo, talino milo, takwa, hangat sa johang nabun.
2: Aswin na teman na. Ano na risin ni Pita kakti ingakatiak tuksaw, Eugene?
3: Ingakatiak tala. Hawdi ka sa katakalo ka mahamal at kumatoy ng mga ta. Nung nakakak, si Mayullo, kibala, maullo, may walawa. Sido ka lang ang mga hawdi ng itong mga. Matoy nga diyan, ito kasi ano, tamak ko. Inuktakti, tamakwalo, kinalo walang ni Milo akti, tamadeng ipagyugalo wali. Kiyo ka mo ito nga, hamalakwal, inuhang mga ito, hao di kaso akawgalo ka ma.
2: Eh, aswin na.
3: Ang malo, luta ko mo, hao di kaso akawgalo, nunakakaksi mayroon, hika kasi, agaro, hika nito go. Kanay na ito yung nakturi, na yung hakama. Tao na nila, halo na ni panilakak mi gama. Tao na ni, adawa mi yung tao na ito, may ako ni galama rin. Uhalak ka yung rin na, kikak na, kikak si tao yung lumi, nung nakakak siya na yung, what the, lakaw yung, manilikin mo kumitay, may ito yung ito, ilang eh, ilalaw, takuli, takwa.
2: Apa kau tiksa kakan neng isunga jini? Kajang nak si balia tu nak tiksa urak tu inuit aning wa katak balia yut teme tiksa urak ibu si.
3: Halo, ammalo abani teme dia kalau nak katak tak guna dah nak kulit tak tu tini gay mau ligay malu kulit tak tu. Taban tu bayi sakai katang nurujuk si maju alulung negata. Hatsin makilu sa kaya ilagilat sa kailang walo. Asaw sa kakal na tuwalo hatalo ako ng maan na unwa ko lo tayo manulo ako hatak to. Ilay halo hatak to api walo to tawa ni na manakit kaum ni ka maula pagulo tabo na kaya hatang at isuti ko pag kaya hakto ni ilalo minak to hatang medyo ko tawa nga Man na uyo. Asid ba nga man, ako na ako siya mga yalan matamaw nali, mauna, alak na kasi utiyo, tabo nali. Siko kakalwak tinlo, no, no sok to hatang me man ni tak to halal la hatak to pe walo man siku siku masam ni ano era siku hak ni ano ko mali so ng balay mata man ni ha man ni tak na sa tak ko siku ha kay ma ata ta gay na tay may tak pa yung men ma tay may tak ra bunga ah siku sa kay gay na man ni ta sa kay nak sa tak ko Meligare hangit to sala masaksina de vengaro ujagati atoya mitu amiaksina chak to vengaro nte indara nakta paro hatta yu meyo a tuti kala ya hangin mata hatta unni dum mata vachya ho a sio gati lunni tai me to hatta ji duvalo tai me ni sagunni man sio ngalo ujok tu paro sa ulo ni makuno ano na siya tino
2: asutaw eh kaya namin tiyarak pagiji ni nuna risin ni pivalya si mayunik o kausak akong nakto ino sa kavin
3: eh kaya namin ito tababuti ito yung nalakuan ito sa ayuli matyanik ini sa kanya siya kama ni pinaka awla kayo na kayo kama ni pili jati tibing ada benda yang kami lami kalau cuma yang mikir waktu matan nabi lagi yang banyak kamu hari ini tak ho hujan nami
2: eh laki merum melu tak bawa buti terak pavon
3: eh tak bawa buti aku tak
2: tu sak bagi sak tabut dan laki merum min jini palok pivalayu rakyengan nipito kang mito sa nerang migata 2:30 minga kagjoraklone tana king ulakpak unikarok si mayubinik tana Jacobo si tiglik sinagsal si oklone tamani ikarungnin unikarok si mayabininga kayo sigang na katigo

alla makuninga tuttoyanik kasigayanillu annuatiyaqtunik tappippaliyuyuma tappittuaruvayuyuma tusyummu tusyubayuyuma tusyuaruvayuyuma nanaga qillamikulu iqqarpayuyaga qillamikulu tappamaruppayuyuma nanaga annuatiyaqtunik takuyaraygama nillum nana atatagalu suqquigimmiyara kaminnik amisuartingikkaluartuni mersuppayuyu tappatugami tappijutsatugami la kamagiyautsiarsimayugum kamagiyautsiarpayuyugum taatsuma taatama sakikkunginni taakkunangan ananagiljauttama ananakkunginni teemangalima najugakarama teemangalima taakkunanikkama tamanna unikkaariyara unikkaarigaluaukoqanuikqaluiqquurneera teimanga kallaaluulungan teikka kallaaluulungan tamanna quvianangittuuloorsimayo asuilaa teima qimutsipakkannugilaa aullaayaqima tataakkua nunaliit aullaqatauvakkannu ilaulaurpalertung ikkiinaqunneera illasoqattaqunneerngan upanga pallianinga malittugu ataataga saimma palliaqquviililiorsimamman uumayuqasugiatsarlu katsungeersimanersauyaalertuni ukki upangatsaanguqqaujumi taimailaorsimasa pinasugiatsa neqitsarsiuriatsa quviasunnersaulertuni taimailaorsimaja tainnalu pisi inngerpalauktani atugalanginersaqilertugu taimailaorsimaja saimanersauqquulumnerami kisianiliuvanga angillivallianaqamalittugu taikkuning ananakkutinni iqqaumatsaqattapallianera akuluailivalliangaalaorsimaja ananakkutinni nukakkutinni iqqaumatsaqattarnera akuluailivalliangaalaorsimaja summakkia tamanna tukisiyunnangitaqatappuuna kisiani maanna ullumimu tamanna iqqai utigiyunnersivalliagakku qanuitsariaqarninnik qujannamiiqutigingaarsimayara qujannamiiqutigiyunnersivalliayara ananama kinguningani asuilaa taima ataatagalu ataatagailaanga aippaqaqa nuliaqaqunnertuni tappatuugannu amiakkutuusimagannu ataatama taimangalima nalligilaunganga uvanniluunniqa suatsilaorsimannermanga takuna yuumisimuugaluaqama tauvanga suqquisuleqpigisimayanni ataataga qanumiilaorsimanermanga uvanni takuyunnangittuma takuyunnangittuma tamakku ilainnanga unikkaarigakkit qangatuinna unikkaaqumalernerniguma kikiteriluangilnung unikkaakannerumaaqama
teemme unikkaalle ja lomme ja aivi katsikallaari kaangi lomme tillivi tappunga pannakkuumu nunataagiartuli lorsimamma tataakkuwa nunakkatigiilima tappunga pannakkuumu nunataagiartungaalertuti Sudah temu tak menilik tu tak. Upengangulut tilu bu. Upengapa lian tilu guluk ya. Takkan wek kalung nuk. Ata ada kuka. Aul lari lawak si mamin mata. Tak ada gaya takkan wek aul lari lawak si mamma. Kenapa? Inna lukia tigu angun nakami. Takwa tiga waktu menyingi kalau mewarau nangata sunat ba takkan ngau lali lawak si mama kangata syukun tapi ngak penat cuma kangata syuk makata dilugi sikum ada katakan ngau lali lawak si mama ubangan tapi ngak penat cuma nyungit cuma takku nangat Anak-anak itu utama. Anak-anak kau ini nyungit cuma. Takkan kau kalau naul lala kalau apa? Asyiklah tema. Aku kiyutau. Aku suka lay. Ani ulur medil duit. Ata-ata mak. Temali lawak si mami mang, ukau yau lawak si mami kama, ata-ata kago inu kun ni mima, ata-ata magu si mami manga, temali yau lawak si mami kama, uban nili, pera jun na jun lagi tukulurut tilunga, pisima jun na jurut tilunga, ata-ata magu temali lawak si mami manga. Usia kama kubiu lawak si majuma, sosiu lawak si magama, aji gila lawak si magmitenga. Anala makimam maga, kaya yung lawak si mangitunga, kacanong nakaw yung manginam. Atada makimam maga, aji gila yung niyo yanga, aji gila yung ngitenga. Katimana gulo, kimatigil lo gulo. Kano nalulikay na lang si Mayuma. Takot yagong niya ako. Ukuha lang si Mayuma. Kasi yan, ilang agot. Silo yumi kain na si Umuyuma. Pinusang may ilang agot. Silo yumi kain na si Umuyuma. Atatama, timinga, nunamun. Iliyaw niyo siya lakaluangan. Sumakya, takanungi, kalunok di taon ng ilangan. Kuya nartaw si maluwakto niyo niyo at satap muna, isumakay na siyong uyong, sumakya, at hatamatiminga, nunamok taon niyo siya lakaluangan. Takuyaktok di taon ng ilangan. Takbo na, silo si makay na siyong uyong. Kano itaon na kamakya? Takut jatuh tu, tengok jangan waktu meja kalau waktu ngah. Takut jahgun ni aku, timin dengan ingun ni. Cuma kira takut jatuh tu tahun ini lah. Temelau kata ama. Cuma takut jatuh tu tahun ini aja. Tanah tak buna, silu yumi utai kena siori aku. Tana tak bunuh kau sendiri majalah. Kena tuinnya, kikutuinnya.
illa gi jamen no xima tawguti amma illa gi jangan ni nunay gi jangat asheni tokhakkat ayok langet pat taku yatta pitaw shunguni akata taman na piwilugo tapun na nama gilugo inuyugot anong nahatu yugot isumalin na wata pera yalo galo ako ni pera yamite takun na tau toka galo ako ni pera yamite yaw galo ako ni kanu itutuin na galo ako ni isumakangan isumalin na wata inuiluin lang ini ukaw siya kakayuk kata tukay katiyang ini kailuta pera yaw na kailuta inyo kaditin ni kunni na uluwat tangata tay mo kong atama at atama timinga nun na mo iliyaw lang kaluangat iliyaw niyo siya lang kaluangat sumat takawaktok titaw ningin mga ama taanatap muna silu yu mit yu tui kain na siya kaya ko na unalo kaya charlo uwan isu magili siya ngu kama tayo may hata ko yung ito nga ibit na matuwi gubit inusi na matuwi gubiw kakayalak si mang ito ni sagi aksi mangit tu ni tanau ni tak puno tak kuna luat tang nago isu malinya wata tana ni pilih aja kak uki unik ya kat sini pinga suinya ngit tu ni pernah kasih maya kemana kacungay lang ito yata yung nama tapong anipi mo ili na sulita yung nama ko kasi yan mami anak to galo tako na nga ilan ni apaksulaw si mangin na makangalima take ko ako sa kakaw yung mitsan anana malo mukhang malo ama na yata kila ako si mayakalwa ma tay ko mitchan at tu kau yigi ala ko si mangin nama apo gila ko si mangin nama kanut siya pisi mamangata kisi nan ne mo si mayo ko yim ta halwa ka uban ni nga si maluko kau yim ayakku unik ka ka yu mam una pitu tigil lugo kingumot mana ulu memut ikai utigi yung naksi baliyag ako taikwa ilagi lang taka ikak tuwi inyo katin ni kanut siya kaya hangin ni ikai utigi yung naksi baliyag ito yung naki taikwa ilagi lang taka taman ako yan na may ako utigi yung naksi baliyag lugo unat daw buong laika ikka pamiya ka atatak kuma, anak-anak kuma, katanguti ma, kinguningan, kinguniti kangani. Amiak kutuga ma, tak batuga ma. Cuman, tay cumuna, atau ciku atau aningin mga ma, isi makain na siyong umiwa, unak isyanik kasiwa, inyo katinyik, kayo kaya kang naka ukaw iki akong naksiguma ukaw iki kaya kang naka tanatap muna mana ulumimun ikaw mayong naksibali ayaka taman ako yan na may ako tiga
tak pun aku yang nama si macam. Makun ngapai yang itu nut atau kaya hangitan nut atau indang luang macam. Taman dah sebeli utik yang mangin aku. Kimi kijau kalau aku mah. Kalau ilok tahu kalau aku mah. Taman aku iya utik yang nak sebeli aku. Aku mak pelia itu yang kau tunggu, tapi mereka aku. Tanah nalar tahu yang nakat, tu saya tahu yang nakat. Tanah ini pelia kak piunan nakat, tapi kunoa tu saya gaya tunun, tu saya cuma gaya tunun lu. Kau yang nama yang utigi bawa. Ilici, ilia, yuyusi, anak-anak hangit tu si, ada-ada hangit tu si, kata-kata hangit tu si. Ilici ni, kanutuin nak, pina syukta ilikici. Ilici ni, cokunnya alutuin namun, isyumatta ilikici. Taman napi yung iman. Itbit ubikaw yutit imminik tukukubit inyusi takukkanit yangin nabi yung. Piyakit siya kasunga kubit piyo yung. Imminik unnit unatatang na. Kubi asungit yutitit. Umatibit aniyat yutingit pakawisa kakata ko bigi piyo yun ibi ukak bigi yung mayangano silut yutigi si mayatit pakawisa kakata ko bigi timi kasubaliya yun nakto anong niit akaw si baliya yun nakto ibilo kanoy yutigi si mayakaluangin ni akiniya luwak tayinigin. Pisima yung nakobe. Taman na kau yung mayak ko, tuki si mayak ko, kau siya kaya ka. Anana ka kani, atata ka kani lo. Inyo katigiyaw, kinanganik, kimakulak sa kainangan. Kinaksi ko sa kainangan, kilamikulong. Ammalo kanuitu yo kutigi yo luwatu ya ratu ni biyaril sarai na dulu ni tei memman ilia ulu ni tei mei go mangi kaluatu na kanutu inna bisa kain nang ilici ubikau yusi inyusutu yusi ananachi atatachi ukau singit nalachi yung kingumun ukau singit tukisi valia ni aktasi atatawit ananawit ukau singit mayangit. Kanu lagi gubit, nak kanu itu pun nak kula lagi gubit. Tak perlu kata ni aku anak-anak gubit, ada gubit. Ukau sih si mayangin, atau kata ni aku tadi. Sudu yang nangit tu jarak kalau kata ada gubit, anak-anak gubit. Ukau sih si mayangin, suna basuli yang. Tak puna sulit lunga kap tunga. Ata David, anak David, ukau singi, nalakin. Suat tau sugi kalau aku bit, ibangi yok kangen nut. Ninggal maluni.
ukangit wakat inuktiratan na gigamitin upin na kanil pero gigamitin tama na tuki si si majak ukaw sa kaya ka unika kaya ka ang iyok ka making uningan eh maana ulumi mo tuki si valiyari tayo na ako ang iyok ka making uningan eh ang iyok ka making uningan eh talimanik Siyo ko siya kalat yung Taman na upigi niya katatapbo na. Ananakan na nga. Pero saya ulaw ko nga. Ananaging itan mo. Ila kataw lo nga. Nila kayo ito nga. Kangutaw lo nga tayo may ilaw ko nga. Allah taman kang utaw ni arugulok ta kanil na kayo in na kayo.

0: Hi, Caroline Alexander. Ingiladak miyudat cuminga sana yau si manganuk. Hila. Mana pipalayo ligi un ni salumiu mik. Aita sa viak cumik na ala si ribugut. Pipalayo ligi kain tilogo. Hiti ka ligi tilogo. Ni pilayo lakso na tu na ulito. Pipalayo ligi un sa ribugut.
1: Hi. Atu ni ulap tunga. Tamani salumi pipalayo ligi kain si ribugut. Aita sa viak cumik. Tamani sila bu piu ju palo hatta ta kunna alok sila kita apu tuta sihinna da apu tuta tamani sila tialo hatta tu alian hatta tu tamani piu li aja wo mi sha du tuma tu golo o ha kai na bi sia ka tamani tamani idlu no ka su tu tialo wo tu kai ko apa mai i chi mi ta ka re tamani tamani le no tani ilulungutu ale nangalagunga namu tamani ilulungutu ammalo tamani katimadikku handa sapokku katim piyukya alo hatla mata pini e halung de pichine e halo pichi ga ku sia alo hatla ye ne ma hatu bine katimadikku no e halo apne pichi apyolok tumi emai ku siagalo to hatalo yut ammalo mande siagalo nek mande ta ge hataso umata tabanga salai pani to no masiga ta nek tabungalo mande yak ku siagalo hatalo umata ne so umato golo mande ta ku siagalo ditau wattu hatalo yugo pagu ta hatalo yugo te ne ini ti hatalo umata ho hauti ne mande ta ku ben siagalo nek manni siagalo nik solo men manni apne pagitoro me yo vive me ya apna pai magna apne nik sai mama makto ne pitita ga pitcha hatta to manni apne amma lo nik le ben nik ne nik le manni nik ne ke hatta lo yo me sta ta ga ni sal dai pa ni ka ma ni manni le so ga lo me me ten nik le ta ma le ge yo ta ona ni sal ha sal dai pa ni ta ba na kangole alo chong galo aksune kango kangole palo ngito alo mataman no pen masak tamane lo sallone ikitcha pinne handa se bo mo kha hatala o jo galo kango e kho kango alo kha hatala to alo pen na lo ge lo de me akani lo de me yo lo chukit tai me to lo ge lo me yo alo kango kango kha chiang to alo lo ko tamane nit alo ga takago ne makone kangule alo hatta se matchune tai me to ngi to alo hakat hakka to wat to alo nu na wat kang chya gal nik nik ne lit nik le li nik le be nik ne lo ammalo ullu me ti me ju ilang khika me mata le yo ngi se futik khakali ko khika to alla venga ammalo kate me di kallo venga khika me yo ane abillo ukko se malanga lo yo me yo nalo no se un mata puso de coto halo de mo yo na se pati te ve un lo que tenga mi un lo me o que en acto y lo co hace mayo y la me tiene odo am a el un de te me to sa manga to to sa manga to ka tu na ve ale am lo mai me chita ha ha mai no ngone ma hay ti si lo me mata ha kaliko kamalu ta se al chu amo dina sukti minni hanga tajukku ta sha takuti dina sukti hoki minni mahai ti hi cha alo lo lo mata chello ai panu ta si al tu ami tu si alo tu ti pina sukti ni ki halo ayo alo hata lo mata ta bane ini hatu ago ma ikiti ta ago ma lo ma ga ma dina sukti o jang kalo aksuma na ko tu la ga lo lo ayo ge bo ta bu ma hata lo ayo ge ma hakalit ko mahay di si tigil ng pila sa pinin ni na kopto po yung alo la o yung si tay may tawag na kopto po yung alo mo tay may tawag na minto ang apio lakso ni katao la o yung mga matama nung na siya kong tigil mga ka ang malum tay ka ni China katimadik ko pila sa pinin ni mahay di sila o yung may matuloy na nagsito ka akimot no nga halito api murloy na api liki siya no pa nga kong talo tutiko ulap do alo hatalo kilogot kukaw ang kalwa kilogot na do tanga niya mupattangan uta ka tuwalo matukulap tuwalo tatumini ulo yuk sukat tuwalo maya si upang nakala tuwalo ulo yukat ta so kalo ulo kata upang out salita kami suka si yalo tumila yalo asit amalo pangaligaya mo ikalo at siya kalo ulo umigat ta hangat ka niyong mako sa takpita hangani katarak si talo tuwang siku nga nilo heta suta aung nga tawa niya nga natin sa sukulokto. Kasi nga, pangaligya ka alaw. Ano kaya alam mo? Ano kaya alaw ka talaw mo? Katagang mo, ikalunto alaw ka talaw to ko tawa niya. Eh, may tosya ka alaw lang to ko tawa niya. Upang nga, tawa na liyan at toso ang umma. Eh, may tulog sila ko upat siya ikalunto. Manya nga si siya siya ang umma ta. Nikinig to alaw ka talaw to ko. Pichilig alaw to ta. Haliyan at toso ka talaw to ko tawa niya. Hamakko ni hanta yo ni sa te lo yo ka tawa na khani ta pe mo ti khalia be alo pa ngali ge hanta yo ku pa sho ge ti go o de mi ali ge ti go amalo tu sa ti ko pingo an ge ti ko pingo ati se ka te lo me ge tawa na na lio na sio ta yo na lio tu se mamma i nem ne pingo ati se ka te lo ko tu sa ti ko amalo sanet to apio di lao sanet di tao lo kubo inyo eh nalaw sa ako di tao po to hindi to ta kami amisunit bigi sa kanyi piti tao lang amisutik kasi yan sunaw lang mga kapilatan ukap tao katang ni mata ukang mitak ka piti tao lang amisunit bigi sa kanyi ito sa kalalaw lo kong handa ni piti tao lang yan ah ano na kulo ta to kalok sin ni matanit ta lang ano na kulo kalako lang ito walak tay na ito siya kalo daw ng ibot. Lang ala ribot tamani. Tuba kang itutukalo ko tatamani. Mahal patut, umiyak ko. Mahal ito api, tikirak tabi niyo lang mayro. Utak kiyo yak patut, sila lo amnik. Utak kiyo yak pataw na ni sila tani. Utak kiyo sutit. Sila lo amnik, tikitaw sa ungo amnik. Kita luwa to ha katang ito ila kita luwa kan la yo ni to sa bak luwa to nga tang sim nak tit ni kita luwa la ga luwa katang ito ala ta mani kay ko ti ki so ga lo it o me ak la pila kita luwa ala it a mi so alo tsukit ti ke po la yo alo lo sem me mata kita luwa ala it kay ko alo so ti ke katang ito ala it ti ke chara mga ala ha de mana tang ila ke se ni uno na ba si alo ha ngat alo tsukit la ngi hat ta pala me ta tama nung takyo to api takot sa katapat pala yung ato walo api siya ni kaila lo kakatan nito tama ni kahit ko ha ubit ka api po makay siya ka api yung mata makay siya api yung tutik ngo tapi ko makay siya api yung kato may lapi kato ubit ko kato api mini tama ni tikirak tabi na alo lo utakyo to api yung tutik no ako nano alam mo dahil na ilapi sila may ikuman ni mo tako yung neurolog to nano alo niya ko alo ni tako kaso ni dahil ma ilap ni ni kaya ko lang nila kami super may tumi dahil ko ma ani chao tigil yung niya pero matilang ni tusalo kami kaya ko lang yung ni dahil na ko nano alo kaya ko lang yung alo kami pangalitsiyo alo tumi tako nunga ilap ni ano kung kasi alo kasi binalo alo to nano alo ubit ka alo salo mayo alo ko mikko alo ah. Tay may lulo to. Tay ma pivalia yo bin yulo nano ko. Ila nano alo mo. Tiki kakta bin api ulo ko. Tama ni. Utakke uso ti. Utakke uso mi ni. Sila tiya ni. Tiya ulo ko tu bin yalo ulo ko. Iksin. Iksin yakto yalo ko kami. Pangalisi yo ano. Pangalisi yo alo ko. Tay ko nunga. Iksin yakto yalo. Yalo ko kami. Ubikalo. Tay may tabin api ulo mi. Ila api ko. Amalo upang sa lima kana nagsubuti na sa tolo yung mga tao si tao sumi ako na alo nagsubuti kami to alo tapi pala ay malibo alo bukot at yung natalo si magatigo nagsubuti ka sa ta tiyak pala si mayroon lang alo nagsubuti upang nga sa tayo ko ano tao si tao kila ay ato upalo yung migaki hangapin na kila mga tapi kanyi ako si Migo kasi ang ipi sa kaila ako lang yung rumatik. Kahit kani kasi ang ipi sa kaila sa katalak niya ito. Tiki katok sa nga matatay ko. Mito nung daw sila sa kaila lang yung lalak ito. Kaya nga iti kasi malawang na mata. pidere pitai kane no kau tau kai na kai halau yuma sai mai tu sia halau lo kugu ida tai mai tu sia halau mai bu niri onna khatsia kugu ta na mersu bu apa bu pidere tau sa katak pa tu lah mi gati ku atu lah kita halu gati ku tai ma tai mai lo kugu amma lo tahabani tangali gami ulakan dia kau tak makoni sai ni si onna kau tak kunulu tai kunongalu lah ni atu kau makoi mati tabani si bulle me oye ni aga te kita lo juga lu atu ku sai ni sik kunu tungo si kita tia gala gata kapi to kunu galu aksu ta ukum belu kita ni aga gata lu ni tai ku sai ni sik ku te ma piu si kala oye ali ai pengen no aku ni aru tabani lo gata angka bisa bukhan lu bisa makit sugano ko ya lumu ubin ni aga tulu talu anu wak ni aga tulu talu Oma watta angitta siya ka lolo yu watta. Tay ko mga tawa ni sibul linyo. Uda kam niya to karno. Ano ka niya dito chutalo. Ubi niya dito chutalo. Isumain na lo tong masu dito lo yu watta. Pigo madali matin lo piti tao chuta. Aki kamito ano lo naka dito chuta. Tay ma ka lo piti ato lo siya ka lolo yu buku tay ko nga. Ako ni tawa ni lo yu watta. Ilangan ni nungo tiga lo yu watta. Nung. Nungu tiga bunyilu, piti tau cuka. Isu main alu kamaga yau cia lakit tu alu loji buku teku nunga. Ta uyaan niya tu kapin nuk. Isu main na tunga suti si loji batin nuk. Tunga suti siupo ya alu yati ku pingu aga tu alu lumo tinam makil tabu ma. Pingu aga tita alu kisi oki yati ku. Inu kiu tinlu, aiku tu kau suti siungu megami. Pingu aga tita alu kisi ullu. Tamakunya nga na ko sa show halo no cha me ga me to ko sa tinyo po ya lo lo yo wat ni ki si man na ay tani kay ma cha nga kaso sa show me de valo abot kama ga yo kama ga fi ri nga kaso sa show me de go ta bo ga tin ma ga tin mo at tin mi si wa ta ko ta bo ga kan yo so so ma ta ma de me ni si ma yo ya lo ngi to lo wat ni ki ka be ap me ga na lo ga lo at ko Ubi ni ati siro kutu alo lo jo galot. Kaya may kusi akala may lo jo bukut. Amma lo. Kupan nga. Isi chibi. Tusa ko tiko katalo ang medyo. Makay mo ati chigo majunik. Kupan nga. Makay kisigo majunik. Piyakap nit. Pigo balong mesutik atok nit. Makay kita wala lang medyo. Makay kita wala lang medyo alo may mata piyakap. Pigo majunik siya akala lo lo lo. Makay mo ati chila majunik. Tamak tamatunan na. Isi cibit ko. Kaan na isi main na titilaw si magami at o tila kaya lo may yung nagadi sige ako so nagadi ako ko yung siyong utsi nilo ay maalalo ala at o taan na at o takalaki to alo yun mo tikitito si mam nila tayin na isi cibit yun mo uling ayo alo so ni kayo sila kito alo so yun mo kay makakali kayo kayo yung ino it tamaan nilo kahit ko ah Pinko tua suka lo mata taman. Pinko aku ni aru kain nangi jauh aru kena ulah lo. Ami suka lo lo kata sini. Pijak aku kadang itu aru lo yang hati saya tapi nak aru kaya nak pijak aku aru. Kau ni mungkin tak angi ami suka aru punya gue yang itu saat itu lo jaga. Pinko suka itu aru kau kau ni mungkin tak aru. Pijak aku aru kata aku punya ulah lo taman. Pinko tua suka lo mata tay cuma nak pijak suka lo sedikit. Ami so alo to mi biyo ni yo hala o zino mes ak namet te nei tu ni lo yo mi jok tama ko si aga alo te ka pi bal dia ko tikka o ha te ka tak tak o ha rak ka ti ya ga itcha ka tak tu wa te ko to sa jo tu ban ni atu nei tu ni tak ka nan te na tu tu ban ni ka o ma jo tu ka ni mi to pi lo ha ma lo te ko ga pi ga pi bu sen ni mi ga pi ba sa pi lo na tu
0: Nakumay makalok, ukosit siya kung kamaman na. Ahay, nakumay Aida.
1: Aida? Nakumay.
0: Ah, apik so de hakso nga.
1: Ati, lao ko.
0: Ah, nanuwi na tuloy lao yung visita ka ni.
1: Nanubun sa kumi, kagatang ninagta, nanubun sa talak sa sila, sa ukatang ninagta, nisingalipit ka doon yung mga atakaw, yung mga itapit ka.
0: Hey, that's a big... Nako may... Uhali mahati ako na sa kinawake. Ulu sejalan.
1: Ada guna kumai. Hmm,

0: Hi, people there lagi rak mi dan salam yuk. Ai ta sebet tuk si pisiko people there lagi jinga salam yuk. Hai. Mana na la seri bagut ketimane aku si ulau yumi makoni pinesua aku si ulau yumi temani ketinggalau yui nuna bimi ilusi lagi jikut dan nauna dayan snowball how manek samik sibunek sahak disi niu yumik tuki mok disi jinga uha balo dilogo katemane ago si ulao yumi tusak sao si yuk amma lo isu magayamin lo apik su duit tusak sao kala dalang ammi yut hai
1: hey dayan ngobunga sibunit sa hatsianek mo pinas downing ane pinas diu yunga halo na dito brighter futures nuna bimme pirala na ta sibul le pamini le ma bunga hilanga lok ta pinit na le usukunga hinik tu lo kang sume lo atso na tu ko ta pi tu ti ti sena hatala nga bubut ino ti tu ta ko king linge u hasi yakka u tro ti lo ri ta ko suhat si ti ti gumat sanek pata nuna le tsine gina tunna tutsirauti haram tutsirauti leurun nama tako utsirauti hakeri atoma you have been you've been new support nona litsini Manchuria or inside Canada gina yaktuti tako tutsirauti angirto serum natuit pride of futures kune sinit tavengalo tekwalo kamayingit nireutingit ufalonit mahaiti si yuvinyo umayu havinyo tsapat uksualong alo akiliktaro na siya tutein alo inikautili akiliktaro na siya miyo unlo office supplies atuti yolo asong neto akunikala sikut sayaralan ni allaw tiki imaito alan ni angiron na siya asong yoro kisiya ni hakitaw yak ni imarala angikayang ito na tuwot amalo Mixo mayo binyo yuhak tsapat. Takwa le matsia. Mixo atse akiliktaron na su. Mixo yo kisya ni hayang ngituit. Pipko tilakate kwa hayang ngituit. Malo. Uko ato di. Yaw rostu palo su ilangani. Takwa. Atok tore hangituit. Spurutit. Angayan natuit. Camping gears. Mahais yu tilakat. Nevertaurus to Palos Umata. At the duty, Akilitaurus Naseralwak Sutit, electronic and Norat, Malo makeups. So na Sikito Rasay, Illulio Kayangitin Namayuit, at the Turunatura Lord, Dakotara Utrotigalat, Amisurello Miut, Dakotara Nunalitine. Kino yaktuti nunali amisuningin ni malit sutit takwa kino yaktuti ni malit tuit takwa akaw tama atuti sut noto sili sungum miyuit new physical year is April 1st March 31st mo tikit sutit kino ya harun na titaw sut nunali limat ukwa utroti miyuit Paula Saria kunna tweet inos tune ilo tsalo patatu na suit amisukarle elders nikisiane raswaso mata kisiane elders fire hat me ma KRG and nothing in it tutsiro te haron na suit graduation trip hunting hockey tournament youth dance takorale out on the land students youth bible conference kitchen, cooking, volleyball, ringet, summer camp, takwa ale, nihilir sanit me, ilinet, seruma yo hak tuvinyo sanit pa, ilinet in it or inosutunit, tan atuti yo runa siat me yok, suhat sin, titsi salok pata, kwa ututi hilurit, piareit, inosutilo, ala sarit turning, titoning it, tan nalo, akane, Ilnia did graduation trip up to Dolo Yuit. Utu de Hiloro, Ilnia did piyarek tu venio roti suhat si ano suru mayak tam rayak tam ini ilinere roti di marala takwa i all tau kala sung miyui asi ano nuna linut nuna utara roti miyuk haket nik Montreal Bell Center lek di tau unna siap miyui malu haket tu vinio mayo hat sanik pa ami sunin nun nalil ni tan na kinaw ya hat titot siya mayo unalo akane mana hamilo pinya niulo mayo pistical late youth bible conference ihalon nolo ay titaw hat talaw yung mayo it akane tan na niko ilin na titot sutit hanugala ako law yung mayo it Ami sukal los di nunalini summer camp takwa utu tu miyuit nunalini ni kina tuin nakut lakain nakama takwa hayak yali at tatuk tawit si rumam pata akilak tutawit si arun na miyuit nukso alung ilo ano tuin na niriyat sangit takwa daman na toa apit suwit sa harot si
2: nakumida yan chulilo Ohat seratik, apa satu harma on satu sale.
3: Nako make pure lagi aluminium itu serat si nonalir suta katsungai itu rata legang serami pure rata madana tu kisna serat atas silo suna no tu serau tiun nama ngata kaur mangilo aso rumadeko ilang nonalit. Luang wa atu sung kong itu iloni nui tati tau liu mi yah atu salau pada ubaloni tak kami ukut nilai galap ilu siloni kina reu ko atu neit aku nunga tu tau natuit day meli yau kalah talutit biuru kalam mi yo ilangani pui kon nasung mi masu awan kina reu hamit lu kala kala nasung mat tu sakun nei kata kuni nakuk mi biuru tamana bi valiaru ko Nuna vimeong tsutaki na ralo tilurit. Dusun na tuyo ko ay may luso avani laro lukita so ngurata. Nuna vimeong ni dusari Allah ritso nga tako a bride of future ko kina raho tihatsi amata. Nuna litsi runa siya miyo lari Allah mga tako nga nakumi.
4: Saali takyapit.
5: Tan dusari upto ya kata ako 50% ani sivur limay tutaw tsuni Allah si marami. Khaitse mata khitik khanga ya akil tawalu tilugu te pride of future lagi ligata ilun nangani aci sewaktu ya atalak wakta me suna upa khitik khanga ya ukhait lugu khitik khanga king ulimi ya ulangit lugu ka umapikulu nammini teme logu tini atwin na haktina uki inaro niswitu ma Isuitu ninga tamanna nuiyu paramma. Lovattimulli innu kittu gatta kittu paramnilu atuinna haqpeu kainnasuta suugutsuta naammasigi yaktilugi aatsigaswa suugatta ki nammini kaumapikkui kajoksitilugu hitikkhangani laukattilugu tiktitaulaaktilugu taima isuitlinga yoktu yaamman. Hanu keilun nanga hunna sitau hunak hunnaga sitau hunnaga daktuk. Khinri sibu galuat Pride of Future ku pinaswala ngajak mini kino yang ini ilang ini khinri suti sibu galuak tilugin. Ilun nanga riyangani suungi mata awle ingi tunna saguma khitik kaluang ini nama sipata. Tega tema runa sega yaktu mi tema dengan juga nuitlu hawi macian itu ikut teman atau inau siap nisau kuna kuna tu kata ilun lagi jangan ya itu ke hatta lagi nama si cewel tu kikau atau ina langam mata hitik kangen ni awla gua dicamin ni nakumi
4: nakumi sali juga sedikit serela hati ulak langa
1: Onna sugu. Onna
4: tei. Okay.
1: Ika yung sirek na akin. Ah. Nuna likit to kalua kami ang angili valle at yun na mainon ni ang sungo valle asutilo
2: How you get viewed as young or younger? I'm a low than 50% to kissing me, Lorala Pote, Iluna Luane, Kino Yatni, Atsituna Hatasimatsuta, Kisiani report, Kino Yatu Tivinini receipt, the Korale Attingot, Hating it to Twinalari Hatasimamata. Hala Vega Sovaloki email or anything. Hit Kangani, 18 Hatta Soro Silo Simayoro, Ututilo 50,000 Nitutsira to Vinu Hatsapa, 25 Nisana Kare Hasumo Yunga, the report Tato Roma, then the report Tari Toroku, 25,000 Sana Nelxoro, Tema Tukita Simayoro. Tuksiratsia to vinyo yung hapa ilangi envy mi at tatukala songo mi mata kisiani tukisititsia to mata uvanut umna hatsaw tige halalak to ilong nangani pigun na hita emailo tsia to vinyo to pata kala songo mi yakka report mi haitsisia to pata kisiani Jennifer ilagayak mabi
6: Uhatsia hoti dayan, temeilinga lahiwi sali kava maapi limat, tutsira hoti leusima yuvini limat, kava maapi konak hoti haksuti, tukitaa hoti tihu ani hoti titsumata, taikua kino ye akku tuktauma yuit, inuttangi malitsuwi temeilinga yuwi, taga tamani kutsuami kava maapi koni katinga yu hata utsuami katinga yu hata uramma, temeilinga yuni. Tukita rotine ani rotit songvro suit report picture de yamat kinao yani iluikani atse hatta semaralo suta report tanginatta uhumeli rotine ale ratiri kava mato hakuna indigenous service canada kuno kinao ya hatta watta te kuno a malirangi ni malire har miratta te te mailing ala hiwi tukisina tsalok me pat
5: Ya teman, how you magi yak su katinga jauh kata aku maupun nak angis tu kita out dia kata su sungal tu. Teko how you magi luak sugi, how di sugi lu teko a, maupun nak reha hati report leh reha kusi, atingan lu nuci reha kusi, layau su, teman how you macia sugu. Hitikanga walutu mi yubunyo mga tasu gata kisi antaman na karasi huwakta mi ilaw su gata teikwa li nuna li nuna ibu amisungu palialong ito para gata ilukitu suta taman na nilaga latuin na mayaga inukati sautiki luta angito gata gata li nuna li tini teikwa li Nunali atuk ningit pada atuk ningit tapi ningin ni taking ningit sih guna kereta gel nungut sih ubinya kita pacat unni.
2: Kino ya tuti takwa tak lakau kama April 1st to March 31st dan malit sih tuin nasuwa kino ya tuti ni hufar ya mengatalun nalu nak sune sungum ma picu tigit suku. Beneficiaries, amisungu walea tuni malisungu wata. Kino ya tuti takwa Health Canada kune. Mani yotse ya tuni sungu mata atuinau tisuvu, Brighter Futures kune. Tena pinosti hatsiangi tupalo hatama, atsurona tupalo hatama. Kino ya lirivu asti taksunilo. Inuit amisuit apiksuti henna lima suti utakhi suti angomatsi asuinan lima nama teno uha kawyaga amisuinu nalit ataw simonu nalimo ha suhatsigya tukumayu vinyot sahuti dan a regional part ilongi tulualume yut tamani screen mi nui kawyumi hatsi ulukum mga ta hawi mangitu inatunga regional part manna
6: Okay, hasungin na to kisya
2: nila. Hasungin na to.
6: Yeah.
2: Amalo, katimare hoyole kama katimare hasungo yunga teikwa kinaw ya tutine tutsiro tilimatsia nuna vimi like makivik nuna mi Uvanga recreation email sunatune kino ya hatti si une it cutting a reato sungu yunga amalo other secretary treasurers hai to amata sungu mi yunga wellness amisuno CPC kore hatin na hunga sale episode kaya ni kiren po yung kenar ma
4: na komik aperso tu ha umangin na masuli pita
7: ikwa pia Tak kulinga iPhone, iPad ni sanggup mereka hantar mata piaga pucuk. Aku ni alo amil tuhan bicara. Malu tak kuna ada minyak sisi si pucuk. Tena utuh dekiru Spiderman. Atau sungguh tunggu alo cune. Tak kuna tahu yang ada kejauh surut. Melu musuh tu yang turis sungguh mata. Takunua mental health mooringa unnamata brighter future hanukia teikkua isumakiruvit imailuuluta isuattuva jakkuumala juni nuitsikas uja kouluatta saakkuangililaammata uhaajavut piaraapi tämmönna tukisin salauppan nakummiin
4: pitää Lucy
8: Sigiduni Rento titsilagatsi ubaloni rajagami hatsigarti songmangati ulluataus ubaloni ullu hatsigya hatsigasongmangata rento taus titamakuin kauti
2: nalunak to 200-250 halausu tako hea nguyo galai natatuk tauningin kisiane hano akuni Sukat si titsilang ang mga atalay, makaitisik imakala. It depends, 200 to 250 meso per day. And per person.
8: Even hayagak?
2: So nalimat siya, like, inikaw tilimakalay, atatukto ako matsipatatay na inunga akilipto ako na to. Hayagak, skito, nunakoyo, hangate yung ngitin to. Tukisinari
4: yakho tutaman na nukatit sisi yunga for nguso nilo tako halimagya lipingin na matapinaus dino na mi program apiksukat tarila niya katsi umahutsi tako upauna siyakta si tako guidelines at siyatu it malira at siyatu brighter futures good tukitaro titihulo kavamapi akho tiriyawsut teko alo lalahi bunga guidelines ni himiko sungu hatta si mamma ta sungu ngin na tuit sita mangusunik lo kingusigalat sutalo

0: Ni pilok si mayangadana sa lumagaya kami kilaw miyaga. Ay, sigak ning ilo mapiyak sugit. Ah, hay, sila walikiyak. Sila bot, haupat, si hinivalulak tuk, tamani nun abi meyoko si kalah talutik. Abani kisiya ni nun at siya bumi, hiyunak ni sa mapilak tuk, mailing ayok. Ah, hay, kutuwa apin pigiyak lunga sila bumi mailing ayot. Kutuwa apin me haupat, dat sila rilak niya nangak tau yung ulakot. Ano ko laksuin lo, takka dumik, 20 mi sungun limbik. Oko ni haklo tilirok, 16. Sani kilo amilo, sikhinilak niya nang akta umirok. Ano relaxo ni, takaw lo oan ni ura kuningan itumik, 20 mi suungo nilimik. Oko ni haklo tilirok, 14. Umirok milo, sikhinilak niya nang akta umirok, tat silirilakso ni lo ulakot. Ano relaxo ni, takaw lo oan ni ura kuningan itumik, 20 mi suungo nilimik. Oko ni halak niya nang aktak, 22. Inuk tra milo, sikhinilak miyirok, ano relaxo ni, takaw lo oan ni ula kuningan itumik 20 misungo nilimik sa kailan niya nakaktaw sundo ano kaya takaw lo niki ula kuningan itumik 30 misungo nilimik o kone haklo tilirok 20 pupag nito milo sa kanilak mayirok ano walak niya nakaktak takaw lo niki ula kuningan itumik 20 misungo nilimik o kone haklo tilirok 17 Ako libin milo, sikhinilak miyirok, ano ko lak niya nangaktak, takaw lo ni kiyulo, fakuningan ito mik 20 misungo nilimik. O kone haklo tilo, 15. Ibu yibin milo, sikhinivalo lak niya nangaktak miyirok, ano ko lak suni, oan niyulo, atuak niyulo, akuningan ito mik 20 misungo nilimik. O kone haklo tilo, 12. Salo nilo si kinivalulak miyirok, ano kulak niya nakaktak nikyulo at wag niyulo, hakuningan ito may 20 misungo nilimbik. O kone haklo tilirok, 17. Kaya siya may rak ng like milo si kinivalulak miyirok, o kone halak niya nakaktak, 15. Huwag na milo si kinilak niya nakaktak miyirok, ano kulak suni nikyulo at wag niyulo, hakuningan ito may 20 misungo nilimbik. O kone haklo tilirok, 11. Kaya sa milo si kinilak miyirok, ano kalak niya nakaktak, kabangan ito mik 20 misungo nilimbik. O kone haklo tilirok, 16. Aw palong milo si kinilak niya nakaktak, o kone halak niya nakaktak, sunilo, 17 ngoyumik. Tasi uya milo si kinilak miyirok, o kone halak niya nakaktak, sunilo, 18. Tama nilo kutuwa mi, si kinilak niya nakaktak miyirok, nulalibot. O kone haklo talo 17 ngoyumik. Aba nilo kayang sual tra milo si kinilak miyirok. O kone halak niya nangaktak 11. Nun at siya pong milo aba ni 9 mik. Alla kililiw milak niya nangaktak yuro lagot. O kone haklo talo 10. Haup tayo milo nuwiyo lak miyirok. Suko yulak natin na kaya haks tilo lagot. O kone halak niya nangaktak sunilo 7. Amalo postville ma kubin milo nubuyalak niya nangakta miyirok suko yulak tatun na kayak sa tilo lagot o kone halak niya nangakta 6 tako takasil niya tiko hao sa kaintang ino na bimbi no nat siya pamuling ayuit hao pamuling ayuit ahay nakumay makayala ulo binala ko na sa kanya makasitut tabi uyumik silit siya pala ulang mat ako ni kalalo aning wakalasak ni patakitok nga si unno sa kamagayot siya lang abot puyok tawad eh Hai, unusut siya lang abasih, makailangan doa si kamat siya lang siya, kong apasih.
1: If it happened today, find out today. That's the power of having the news in your hand. Get late-breaking news from reporters across the country, straight to your mobile device. Customize your experience with news from your region and what matters to you. Whether it's big headlines, detailed articles, live events, or on-demand video, CBC News has got you covered.

ilegi lafta wut tawti sax sew gyan na sunila wut taw ka na no wang me pivale panic patan sila le gyan na blung no tamani ki balang min amma ka chang me ni to sang na tamalu talu tumla sulao megitsi tu sa yak samin.